0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lee nị ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.

0: na rumbu neso oge nsom na enye nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska ka rumbu na ki nwere onwe ge osibo
0: dalobim ewedela mo onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine ma ki nwere onwe ge osibo mbo bula isi owuwa azumbu na rumbu neso oge nsom na enye nsogbu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na eme gi kare mkpuru ubochi ato biko je fu dokita gi
3: O subirila. Aga emeriri nsogbu. Na group chat ezinụlọ anya. Ya mere nje si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Nani otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka. Ya basi. O su ụtọ. Nakwa clove me magista.
3: Nri abalị. Bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

0: anyị kụkpọrọ ya.
1: Bịa hụchu manụ dị. Ọ mmadụ si na mma atụrụ mmaga mmaga. Igide ili, ya nwa aga m, ya nwa aga m, ya nwa mkpụrụ ọhịa. Gị sị m ga-agide ya, igide wụrụ ya.
2: Sọpụta dị ilu fọ piwe, nga abakụmụta eje 135, nga emitia my friend Eku Emeka Nwagbo, nga eji, unu abakụmụta ọ na-epufu na abakali gị.
3: Hụchu manụ, unu bụ ndị na-epu ofu na redio. Unu tie n'ipe ọnụ.
4: Ifu onye ọ na-achụ oyibo, ifu onye igbo ọ na-achụ oyibo, achụ oyibo na eke, achụ oyibo na eke. Unu tie n'ipe ọnụ,
5: asụsụ igbo anwụhụ ụdọ ọkwa ha anwụhụ. Ọ nọ ha ọnwụkwa anwụ. Biko sọ ka achụ je n'igbo na ọnwụhụ ụdọ ọkwa wụ. Anyị eji iche anwụhụ ya ka anwụhụ shi n'udiko.
0: Sonyelu nwoke gbara agba.
6: Ụbọchị Tuesday na Friday ọbụna, 7 na-akụ akụ na mgbede. Ya, elekere nke.

kind of bossy day. Come your dinner and na biko ndi ka nwe umuaka biko enyezi na nwa gi ekwenti maobu maga umu ifa heji ekili gasi ife nkili enyezi ni ya nwa gi ayom si onye obuna esi na n'onu m we kweta jua doctor obuna jua ndi doctor doctor umuazi jua kefu ya umuaka gi na enye maka na o na enye gi nsogbu efu nwa di neke luru ofu haro haro na abo ma ga enye phone mgbe obuna ono na phone na enene nke o we nyere beziga gi nsogbu jugudu doctor gi esi na n'onu m ko ala ebu na onwe ke gbala agbaku ezi okwu ina apia nwa afazu

0: mana ebe ono we na agbawo obi bu ndi a umu faba na social media na elurelu oh ezibo nwanne m social media amaka eji ama ife na eme nu eji enweta ego eji na emo kanga mana ekwensu no nia kali ezibo ife nia onwe ofu akataka nwa agbobia tinye just tinye camera weku genti ni yoku genti tupu nweko wali gi yoku ose
1: being a boy mom is literally you raising your own oppressor. Like if I ever face one of my biggest fears, which is getting pregnant, and we all know that that's not gonna happen, but let's say that happens, I will literally kill that child if it's a boy. I'm not even joking.
0: On a kuzi lundo de cordia. See? Nah. No kwado okwado rodi mungwa no wea. Ma bobia. No kwado ri mungwa no wea. Mano buluzia. No wezia ko si we. Make a tazia mistake we di me. No mura anya bu mwobulu mwoke obuo ye. Omuru. Ni mwoke balu. All din kuzi akana kuzi. No tutu webe na social media. Ay pota na din ekili udi onya. Mki ime ezibu ye na social media. Foto hatutu gade ekili. Ede jike ekili. Mana udi onya. Na kodin iha. Oh. Ome ludi otu awa. Oji we post video ha. Ife kali 2 million people in nene go. Ndine Delhi, mandine Kenya, mago mando ubobwa na risigo nuwa. Juwe ba, ne Kenya. Gingwa bera ana kuwezibu iye. Hey, ni hii unu kuhadi okwa mma. Hachili soyi. Ni chano mbwende na naifa. Ede bumu mwa ikosi sofa. Na kita na mwa yeji mwa ruya mefe solia. Mbaibi wa stilze kanine kumaka. Umu waka umu mwa. Na etu nyonwe hugo na umu onefa wepugo na afo ha na abortion onefa mego nkozo si am a mother of 13 but the 13 of them are with the Lord na na na otuli ime ugboli iline ato mana enwe ho nko mu fancha ni ne no na eni igwe nkozo si erika agupta mi obose aka yale udifa aka na de nya biko bu na nwa gi kapempe Napo ni akwenti bigon. Oh, napia. Gote gasi ali wa hauko. Ungasi umu hauko uka. Mago ma hauko gabali ulu. Hoga na ago. Nya mwe ifendozi iji. Weji die. Nya karapu godu akwenti. Funu na social media. Mbo olu elu. Ani elu elu. Mbo ima. Na onya amalugo. Na ame edufu nguzia. Inyezi haya. Iweluzi ya mwana epele epele. Weluzi ya mwana enesie. Nwa bose. No, na nyana chichi epeta na ochori idi ime. Mano omwezi ya ki ime si ba. Omwaye obolo wonke. Opibuoye. Aba na mku na mado kuyi ya keta ufani muni. Kalesi na obrezi. Kwa kanji we po onye kono we. Iwe solumu fifa mada na afun kipa azwa. Jesu me la yebele. Amu na mo bosi Tuesday ayi na me ba ikai no njinjiji. No umuika junction denisi alangwa south local government area na Abia state alume. No goroguzo enugu aba Port Harcourt expressway. Kofu nwoke bu moto. Toyota neji oji. Gakata lachapu oso. Potana akukuzo ebe ndi mmadu na azwafia. Tinyi si eba. Buo mwadi isi. Gengengem. Eba afu. Mwadi isi nguru. Mwada asa. Meluwezi baru. Eba afu oti nyeli isi. Enwe kwa ndi watuntum ndi okada. Ngobele pake eba opya kolu okada di nyapi. Hai. Ifa, acho katagum ka ma kam mesi jutese ma kebo mete to laka kama kam mesi we jutese ma kama de sa seven people ndinke hemelo laru ka ama mo opose aruka ma kai mo de ya ma de si ngu ma de sa melo aru ikezi ne fu anyo fu so melo aru so lu ngwa rana yo chuku nya bulu so ma de si ya ngunu. Onye sector commander Federal Rotative Corps Abia State CC Ngozi Ezoma hospital was Wednesday in 80 sinanka nanka adiku egwu ebi farm ebu no mu ika di na isi alangwa south onye nya muta aka na acho ima ogini ime onwe ke kwensu si bai ni si ka ogini uzo towolo onwe otinyi si ebe ndi mmadu ana azu obela afia ba okada akwe ba bom bo mmadu isi na nje mmadu isi na nje bikono ezigbo nwanne m hana maayo amarakwa m ihe melie o aka na eme nchọpụta ka amalụ chukwu me amalụ ka agwa anyị maka ife ojide mkpa bụ ka anyị welie wee na-akụzili ụmụnne anyị ụfọdụ na-abụ ọma larụ ụla ọbazia na moto larụa ụla and ụla ịlarụ ụla na moto ọ bụrụ na ịnya nugo moto larụ ụla ịlarụla na moto na-ebuchalụgo ebuchalụ ọda eji nwaanyị abịa unu ebuchalụgo ozigbo alụ buchalụgo ozigbo ị na-alọ nlụ ozigbo ozigbo ọ ka o si eme gachacha ọ bụrụ na ịṅụ mmanya maọbụ na onwe ka ọ si dele hụbụlụgo ozigbo ịlụọbago nlụ ozigbo imepekwa anya ọ dị ka ị nọ n'ụwa ọzọ ị na-anyakwa moto ike ọbụla ya mele ya ike ọbụlụ kolos maka ife a na-ese nke ikpeazụ erika ike ọ bụrụ ofu ihe ka ọ sị gakata gakata na-anya ebe ahụ dị ya ka vum ọba ebe a je gbuo mmadụ eme ife bụ igbu mmadụ isii melụ ịsa arụ nwee ike nwee mama na ụmụ na-abọ nọ na ya maọbụ papa mama na ofu nwa ha ma ụmụ ha na-abọ nọ na ya isi etu a wepụ ofu ezinụlọ maka na ị na-anya moto ka mkpụrụ obi ndị nke nwụrụ anwụ zụlụ ike na ndụkwa amen ndị nke melụla arụ chineke biko zitere fa aka ọgwụgwọ nsọ ya ọzọ bụ ọbụ na ịga sapensa express n'ụtụtụ a anyị si ndị na-azụ afịa kpọọ anyị ọkachasị ndị nke na-azụ na main market maka ịma na a na-alịalị main market nke ikpeazụ a soludo bịakwu na anya main market afọ m ife onyonyo ebe ọ na-ekwu maka ebe alụdebe na ife a ga-eme mana ndị na-azụ afịa na main market nwee ife fasi fa na ebe na-ayọ ka ayọ ọlụfa ha ka na-achị Anambra State nke mbụ ụbụ na fa anabatago ife a na-akụli eziokwu na enwe ndị naba village ya ọha na akụli ife ha na-afa gbalụzi aka kpụrụ ụmụ fanaba village ife a na-agwa ga abụrụ enwe ndị nke nwugodo anwụ obi gbawa ndị nwee bp kịta akali ndị esepụlụ n'ine ọnụ ụkali ndị na-ene anya kịta afọ ada afọ ụzọ na-eme ka ndị isi adịsịozi mma kali maka ife akutu orika mana fasi na fa anabata gị kama na si mee n'ihe ọsịsọ maka na-enwe ụfọdụ ndị na-atụ egwu na fa amarọ ma ya esokutu nke fa ọ bụ na ya emenwu ya ọsịsọ ka onye obiko n'elu ka obi nata nke a bụ nke mbụ nke ịbụọ bụ onwe onye nke si na-enwe tu deki na akụ ka a na-akụtie ma blọkụ ma malụgo ife niile a na-akụtu jeda na shọpụ ndị nke dị mma mebie ife nsị a gịnịzi ka eme wee tife aka n'obi ọ sị na faje gwa ndị isi afịa sị fa jekwanụ jiri aka ụnụ lụwa shọpụ ụnụ maka unu kwụsịkwa ike akụri agbụ ya ọ sị na faji ụjọ jelụzizi ya shọpụ fa kama na ebe nsogbu dịzi bụ na nke akụli akụli ya ife akụli ma blọkụ m ife niile akụpụta na ya mechizi ebe esi abata egofanwe ife ebe nke fa dị mma efugie na anyị na-ayọ si biko anyị ma na ọ bụrụ ife a ga-alụkwa ngwa mana ife a bụ ebe ndị mmadụ si enweta ife fa na ụmụ fa na-eli enwe ndị bụ ọbụ na fa zụrụ afịa fa meeli nni enwe ndi ji ugwo

ife akulile akuli koyali inochi ebe ndozo nwa nke si negugasi onunu odike ebe acho idogasi pila na ife ndozo si manu ke isimie ka ndi na ego ego bianwo na ego na ago kale

Amunem Nkebu isisapunti na abani abo ifa ameni idani. Idani dina upulo chichi dembili not local government area. Mpampapa ni idani. Ubasi Wednesday, ubasi tonya. Aye inokata. Mpufyo. Ogene ime. Nufungwa anjina alueze ngwai. Ni idani. Kafulu umwaki ino. Nabie. Nabeze ngwai anjia. Eto anguga angu pampam. Ofu nozi ne kaneku ume nya no lobele odi ndo onwu ka mma ebujebe go nye nka afu na ogu ndi nke nwula anwu pam pam ebuga bagofa heba ga adoba fa ke we nene ifeme ifeme fa omu aka eto ane kene ndi ogidi divisional police headquarters fana ndi obodo kwa Bako, weje ifa, ike kwa bo ne elu ron ogi, nka kane kume aka anwaba. Kele kele omu ake eto. Baro, bido na arisi, welu na arili nise. Ngula anwu pam pam. Tupu mbido, omalicha mema, enwe, ndo tuwa ika era alweba, ebwa. Na jufa sifa, kefu nulu maka ifa meni dana. Hasemu na... No mera pogonu na ndi police si na haka na eme nchopota kamalo ifeme. Mwesa kidi yeme na udifa mezia na anigwa. Nya ndi ayade nyo oda adisi ode mwesi kodi ayi. Ifa nne kwa yewusa gebe ni ine. Unapona na kwa longu ya imalugo. Udifa abu ife abu me arankanu. Nya ew etie mbu. Ano mune echelugodu organiku organika organika onwa ya bu umu aketa no bia nwuru hafu ozufa bia organime keke si we jilo no mu aka de ka ofonya mu fancha kama amasero kanyabo akoda police si nafaka na emen chopota na obulu na nwa nke na ekume na chineke me ebele ka odi nduko okwu ifeme ndi nke ozo. Nisi manache kwa mnapulu gonya mwa, yokali iku ni ife menu. Mune, anu se munka, sinu na habeba ika eno nabani ya ka. Unu nyalo makati yonu ni ha. Maife ndo zon kugasi kwa nabani ya. Nkobu na iga chiti nye honu ni ha. Kaisi na kagi, we muti ife. Ife ni ina iku. Ma ife mbeledo kuluzo mena isi alangwa south. Bu madi si pam pam fangura anguru madasa meluaru bleba kiye si biaga na batia obulukwanu na main market mago na ife mpobi ukufane mwegasi bleba kige si aga na batia obulunka meni idani kige si aga na batia obulunka obina iku nabania higa titi ya layono ni ya buni nekili ya live ane kenegi nuzopoliche biko delanye demede na comment section. Gwanya afagi hebi shekili anyi na onye bebu tupu igwanyi nke chokwale igwanyi haga gupita fancha eba chetani mwiki kili nwa live na Facebook haka lam na Facebook ubu huge man page huge ubu H-U-G-E man M-A-N page P-A-G-E chonke mwe 141,000 followers hanyo wabunke miluwa ba isi nyalo nya page. Ebara taiga fo malichi fo nyonyo me ma ine me. Ije neba ne edeme de komenti ye. We de la nye iko si di nobi. Hobo ni choka anu enu gina bani ya. Bomu na 090 35 94

because na na lo ya phone nezi weka na nda bukeke na lo ya phone na lo kwonye na ni ano phone hosi na oriana ezuzi na wada kite erika hokata sinogono gezi weka ma uke egbu osi biko no johera ayo ndi olunchekwa ketinyi anya na biko ike egbu tochukwu okereke tochukwu si umu nnochi hosi na ife mbeleda ame nisi ala ngwa no jokwalo njo hosi na omu uza afo ofuma nuza afo na ka odi adiro mma na ife mbeleda ga na eme nweba afo hoka nko ogubu ike Dominic tochukwu Joseph ogubu ike hosi na osi Imo State Hobo ni Imo State mana o si Port Harcourt welo ekele anyi. Ho si no mwa nya ayiku Jabotion Emegai. Ho si mwa